0: kumaranawa ay ngari batur nyo wadirin.
1: Ragu-ragu tete.
0: Hari kai japra kamana sugan.
1: Kamu disentakan ku Toto.